Driving license a meka ho asem no onipa a ewo so okite bi eye obi a wosia driving na yaje na atum se onipa e wosia apon no ho wosia wahunu se nipa no eye obi a qualify se okọ na okọje ne license anase sa krata no se nipa eye obi a wodi mfie edu wotwe ekọ Ah, okita ne Ghana card. Sendi pano betume ako. DVL4 asuyeye. Ako ako ye ne driver's license. Sendi pani ye ubi ya wakwa. Wako ako cheke. Neni wako ye eye test. Ama ye huse. Neni e unwa die. E sonye ni bisi bisi. Obetume a driver ava kwemo. Enti eye ubi ya wedi mfie dungoche. Eko. Ah, wosia driving. Ewi. Ena wo ho kwan se okọ na okọje sa license no mr se wo sua driving ewi na wo ni license ab mr emfa kan si kwan so bo modern se obegye to me krata a ema wo kwan se wo timi driver ansana pashase eisu okano esa se driving license eye DVL4 ene timi ema enti no Won't to me nyewo baby, chise baby a DVL4 ama kwan ama to me woho se omo ema sa permit no ana omo ma sa certificate no e hope ene eje sa driver's license no enti moa mo busa se enfi ahene wo se midi no from 18 years and above a wukita Ghana card a wo sua driving ewie no emra ema kwan se obekọ na wakwa akọ akwai o driver's license. Nia ye ye nyina ye de kaka ye hon. Tisa wo ye o shenkeni. Na wo ni driver's license. Ambe se o se. Fa akonya we so. Na ko DVL fwa suye ye. Na ko pebi. Wo ntumi enchi e shen. A wo ni license. Emrano mpo etia. Mesre o. Sa wo diya non so. E wo sane ye kaka ye hona. Bomo diya. Sobe ko. Ako ako renew. Die a espaye no. Medase. Se. Abre ni abre ni ayesua wa hei eyema ye nyina ya ho banbo wa o driver anase wuchi shen a wini de echire to me krata ema okwan se otwi shen no bomodia se obekwa akope to me krata wo so wuchi echen ni bi a wo de no date no a expire no bomodia se obekwa akore renew madam wase se mo atie me na ne ayesua ye nyina ye beshe na aboaye